Koi Fang Fang Offerenite. Fang ma fora to ko kala mani fe fe flight ko to ape time me fa ki ono me fika hiva balu ko ni ma e fika ho radio radio 2000 fm ma lo mo la ma ri ho eki pe mo le ai tonga mo e bulang ko to wa o ki ai ui ai fango fango o fele ni te

Kui aho fly te mi aho hongo fulu manima. O me wafi wa no kwa o sa fewa fa hoko atu ai ui ai fang fang o fili mi te me re tio tu triple o pe mwano tali tali le go toa pe kumbo dolu su tau kai ngatonga o ngwana atu e ngalo ea pe ngalo pe ai tau polo kala makui hao ai fia fini tau fau veta he tau tuu tamma ki aho faka kolo koin iai fok pia mo e tibua ki makehe o e sapa te fua mana tua e si ngā he ngāo e mahu e ngāo fua hoko e ngāi tamai e ngāhi family lahi pe o ngāi sesi lahi o e tonga I Australiani e tali tali re ki mo dolu si tau ngāi tamai whatawanga be te tau mō mao tau be ha sapa te tamai fie fia of a lady she got over the kaka maki mo tolu e moenga o e mamahi of a tuwa teki mo tolu e ngai api hopo ate ka maki mo tolu tobe e whanongoa e tau polo kalamani e hefia fini si a ngai loa tapo ngai lato whare fi kuki mo a whahenga taa o e whanonga whatawanga hi fopa mwe a inonga mo I fia maria o tuwa no fo ia ha mo ngai loto pe mo mo ngai loto whare Koe kua ngā ulake tau proklama vya finihangu e ngā mahini, koe whaa whelo tuia ae whang whang o where ni te.

Der var med afir ai og du har hørt godt op i. Jeg kunne måske jo få malo malo at det tal malo kakato og funo på malo du. Men den lette det var for ikke du. Jeg prøver på måske at få malo kun ikke fejre at på brugno nu for at gå at ai fra fælde du ai fang fang og fælde ind i det i hefia fini. Kimo ya puke be fenga mali ko ni ke fa ya ki bo po no no pe mi ko spel ko ya o yui ke ku ha i hano hiki e ko spel ko ya si oni ho fu ma fitu o e va he lo ke ko nga ki hono ho fu ma ta ha e o ku pe a hano hiki Pehiri hono fai si su a ngā hirea ko ini kēne kaua ko. Narehanga hake ki langi o lotu o pehe. E ta mai kuhoko singa a e taimi ke ke whakalangi langi I hofoha. Kai whakalangi langi I ai foki koe e hofoha. Hange foki nā ke oanga ke te ia a e mawhai ke pūre ki he kakai kotoa pe. Koe uhi kene fuaki ae mo ui tangata. Mae kakai katoa pe kua ke fuaki ange kia te ia. Pe koe mo ui tangata aini. Kono ilo I koe, koe o tua mo oni pe taha. Pe mo sisu klaisi, aia na ke whekau mai ki mamani. Kua whakarangi langi I koe I mamani. He kou whakakakato ae whatongia nā ke tuku mai ke uwhai. Pea koheni e ta mai ke ke wha langi langi I mua au, aki ae langi langi nā ke tuku mau. I he kuke ia te koe, I he te eki ke whakatupu a mamani. Kou whahai ho hua wha ki he kakai nā ke whake mai ma aku me mamani. Ko kakai ki nau tolu, kana ake tuku mai ki nau tolu mako. Pe kono au tauhi eni ho a folofola. Ko eni ko mahino ki e teki nau tolu, ko e ku mea kua toa pe, ko e fua ki pe mihi a fiona. Ko e ngahi folofola na ake tuku mai ki e te au, ko uange ki e teki nau tolu. Pe kono au tari ia, pe kono mahino ai ki e teki nau tolu, ko e mooni ia, ko koe ia nā ke whekau mai au. O ko hūwhia atua ki nau tolu, o ko ikai te hūwhia ai kakai o maama koe ni. Ka koe kakai pe nā ke whuake mai maaku, he koho kakai ki nau tolu. Pe koe ku mea kotoa pe, koho o mea. Pe koho o mea kotoa pe, koe ku mea. Pe koe lang lang ia, ia te ki nau tolu. Vesi whakaosi, pe ko eni e ikai te uke inofo ai pe I mamani. Ka tēnā uke inofo ai pe ki nau tolu I mamani. He te ufoke atua uke te koe. E ta mai maoni oni, keke malu iange mua ki nau tolu, aki ho hua whā, ai hua whakoe nā ke whake mai ki a te au. Koe uhi ke nau taha, o hangē tofu pē ko e ta taha. Koe talanoa mahi noe ni pē mahuinga upito. Ko nā nā whake e taimi ke whanonga si suo whai a hono lawa ki pē mohono whakamau I pē iku ki kāre vāre. Pe kua si mahino ki he ki a e teu ke mawahe. Pe kune whai a e talatalai whare whakaosi ki he ne kaua ko he waha taimi koe ni hiri koe ia a e oho mohe I he loki I olunga. Pe kua whai tōpe ki whama mawha o e whewhini I he vesi whakaosi koe ia na kulau atu he vesi onga furu mātaha o e talanoa koe ni. A e koe Whakalea o e vēsi koe ni, koe te mau e si su, koe ni whakalea ia. Tēnau ke inofo e fōkia ki he tamai, ke inofo e tuai bea e ne kawako. Pako e ne kore, ke
tamai ke malu yang e kinau tolu. Pea i hono hua wha o hang ai e koe nei fua ki kia te ia. Koe uhi ke nau taha o hang e tofu pe ko e ta taha. Koe taha ai tamai pia moe alo. Pea uhau katua ai tala noa ia. Kei toutou whakamahina mai ai mahu inga o e mea ne whenga ke ai si su ke nau taha. Neongo e ne alu koe ne whakamonga mai te nau taha o hangi koe ne taha pe moe tamai. Pea kutu koe taha ia oi. Ka pe inga mahino a wido be e tau whanonga i he si ai si ai mahu inga ai mea koe taha. Ua uanga taha. O kui kai ke tau tatau e hange pe koe tau ngai no fo fo matakari. O kui kai ke tatau ai kakai kotoa pe o e ngahi matakari kotoa pe. Ka au kwe mao ke nau taha. O kwe kwe mao ke nau tatau. Ka au kia ai koloa pe koe whaka koloa. I he whai kehe kehe. He uomai ai ngahi tāpua ki pe koe ngahi tale niti pe koe ngahi mea ofa ko mao. E he kakai kehe kehe. He taimi koe kuna o ngā au e whakataha pe koe na ua ua ngā tahai pe kuna o ngā au e whakataha i pe au koe whakakoloa ka koe whakakoloa. Koe me ia nei uhenga ki ai a sisu. Pe ka ki ngata pe hei oku mwahi nohe ni koe whakataata na o ngai sisu oha ngē. Koe taha ai tamai moe alo. O kui kai koe taha noa pe koe taha pe i hawhahinga mea ikai. Koe taha o hange, koe taha ai tamai pe moe alo. E, mana tu ipe e ki hiva ai longa i whanau o tau taha pe i a sisu. A koe mo au, koe whakau kau ia. Koe taha o kai koe taha i tua pe hoa tau whahinga mea ke. Koe taha ia sisu. Koe mea whakatahata ia, koe lula fua ia u whaikia i ai taha koe ni ai lotu ke ia sisu. Pea ku mahu inga au pito ai tuu whakataha pe koe uo wanga taha he ku maalohi pe mo kaukau e dai me u tuu whakataha i. Pea ku maure vai tuu tau taha pe ku vai vai o holofa. Tu wimu ke whai e ki talanoa whakatoa koe ni ke whakaha. Malala aki. Koe whainga a kaula lahi tako o mama ni uki loa ko Redwood. Ko Redwood o alupe honau maalunga o lakai hai fute e tolungiau ni manoa. A kaula lahi au pito. Pika ki ngata pei ko hiko ne la lahi ko ia kohono ki li uku matolu au pito au beia ki mei fute taha. Kene malu i hange koe vela mo ngahi whangataa whaina tula pe he ku fuu mā tolu au pito a kiri o i akau koe koe Redwood Tree. Koe hanga maheni i fōke u tau whakau gau gai hange u mahenu a fua pe. Ka paule wau ku gai ha fuu akau o ku lalahi pehe. O ku tau whakau gau atu hua noa halo loto. Ai tupu a hono a kaha kene hanga o ma puke puke. Ai fua kau koini o kualo lakaha ke fute e tolungiau ni manoa. Kone maui e a kau koini ke Redwood Tree o kulakai waupio o tau e uafe. Ai a kau lalai. Te a koe whakau kau fuki e lo loto fau haono aka. Ke puke puke mo kei whakatu umau o hai taimio ku. Angiangi ha matangi pe koe ngai whaingataa whakaya na tula pehe ke kei tu umao ae fuu a kau koe ni koe Redwood Tree. Kaui kai ke pehe. Ko hono ngai whamatala whakamoni ona o kui kai ke tupulo loto au pito a hono ka ona. Kaku pehe o ku tupu ia o alu ke he tawha aki o tui fio ia pe hange o ku tui fio ia moyaka o e ngahi fuu a kau ke he Redwood o tu hono tawhaki. Peko no whakata hata anku hange no whi puke ni ma o tuu mau. Pe malawai ke ma tuu e kina e he fuu Redwood Tree ai taimi o ku kovi kovi a ia na tulua pe ku hako hako pe ku wafa. Kako imisi e pe ko whainga whakata hata o mai ke whakata hata e aki. Ai unity pe koe taha.
hagoine kuhinga ke ya sisu. Tahape ya sisu ogna fe puke nimba fe piki nimba pe ogna lava leva o malohiai. Heka baute na utu u toko taha e whaingofua hono holofa pe gono holoke ki nautolu. Kauko hona u malohi ogu makatuungaya e na utu u mo fe puke nimba pe ti pe makalawa holo ahono ngahi aka mwe ngahi aka ukoye ihono tafa aki. E, sikau whanongo le tio koe whakaukau mahino pe o e fiafini. Lotu a eiki, koe mea pe e iloa ki nau tolu koe ne kaua ko e nau feofa. Koe whakaukau e ua wangataha. Ka mou miai, oku maka koe viai pe e ngahi taha ia i tua. Koe dei meni o koe ngau eke kau kengi ka ka iha nau ngahi poto mo na ngahi taleniti ong nau mau. Ihe uhinga ke whai ake e nau ngahi ngau hala pe koe ngā hia o nō whakahoko. Ka koe mauinga e koe ni koe whakarata e si su o hange. Hange koe taha ai tamai pe moe alo. Feo ngō ngoi. O koe kai ke nā kauhala kehe kehe. O ku hange koe ni o whakalanglangi he tamai ai alo. Whakalanglangi he alo e tamai. Talango fua ka kato ai alo ke tamai. E sikau whanonga le tio ka maa si ngahi tamai. E whakaafe lotu e fiafi koeni. Mahu inga abuito ngahi tamai, ngahi whatongia whakai tamai. Tau fuasia e ngahi family. Koe tau taha pia mo eiki. Koia ai whakataata mahino. Mo mahu inga ututonu ke tau mui mui ki ei. Ka bau ku tau loto ke tau hoko, koe kau ampastoa, aie koe whakau kau, koe kau whaifaitaki anga, pia mwe kau whakamooni maa sisu. Au pehea e whakaafe o e fia fikoeni, whakatau wangi pe, e, tokoni mai ai e ki ke tau malawa, o taha pia mwe koe ngahi whatongia mamafa u tau fuesia, pia malawa e ke tau tuu, whakamakatū o tauma ae o toa I he tau taha pia moia. Pia tafe mai a iwi pia moe mālohi. A e fuwaine koe ku tau piki ki ai ke tau malawa ma whea mea ko tau pe ia neia, ia teia kuone whakaukawa ki tau tō whakawhetae e o toa maulau maare ki tae ngata. Ia ko nāki pia moe mahinu ka teki mau tō e tō koe aoe ki whakai kui ko moui na ake lo tui ai kawa ko pia lo tui ai pa mo pi mau tōlu kuhi ko ofa pia kuhi ko missionai maru mau tō whakawhita hau mau langa maari e o tō pia ku mau kore tu mua ke mau taha o hange ko ho taha moe tamai ke tau taha pia koe taha ia te koe sisu. Kari e mua ki mau tōu, mō mau kā ngā whanonga piliki mi. Mau kore katoa ngā himen hewa wha sisu klaisko alo, kā hua mau whanga mo ui.

0: Well, Rick, here we are, Fang Fang, or Feline Ting, from a full album, Radio 2, 300. Tumua ki tau wakayang he, ki tau ngahi yung ongo me meitonga. Hangi bago yana tau faa ngau ea ki he kua hili. Ko matam bebe he yung ongo ae, terwisa ni mori tiyo tonga pe me ahau mori te. Pitao toki ki hoko hoko maya ipe. Kwe kamataangi, kwe ngai yung ongo ya.
1: Ko kamata ki haa sino mai e wesia o hiki e te tongkoloa moe uhila. Ko ngā une pule anga o whasisi e ngai wesia ko eni, aki e nā wāla atu o tokonia whaipa anga ai ngāhi sektoa o kuwesia, ke oa e te tāwhataha ke fua e kakai o whanua ai kanunga tāmaki. Ko hiki peseti e ono noa e ngāhi kautaha wakatahi e totongi a e nāu sevisi uta koloa ki motu. Pe aku mahino e hirifaki kotoa ai totongi feleti i he kai ngā oku nau nofo i motu. I hene pehe na whakaha e ki palemia no pere whawhanua, o i paanga e tolu po infitu miliona kua tali i he puli anga, ke whakapaanga aki ai hike to tongi i ngahi kautaha wakatahi, o whakatau mu a ke whakamaama atu, ke ngahi kainga i motu i he toi mama whange ai to tongi.
2: Uhi ko e, ni ihi ko eni o ku nofo i motu, o ku iai subsidi ai puli anga ke tokoni, ai mamafa ai totongi lolo koini ai kautaha lultai ai osi whamaino he lultai o kia es fuel surcharge ko hui ko hiki ko totongi aviation fuel ta ko tari pore anga ke ne fua kakato e ia ai fuel surcharge ai ki te iaha totong makehi e ni ihi koini fola watu ki eua wava hapai pa pefo ki neua au kike ngāru e mautolu, ai ngahi waka koe ne uta atu e ngahi koloa, pa mwe ni hiko eni fulao waka tahi. Mātounga i he kore, ai ngai kautaha koe ni i Association of Ferries i Tongani, kua maueni ai whafofua ko hiki e nau utu a ke pese te ono no. Pea neongo ku hirifaki ai mamafa e totong koe whereti ki he kakai nofo i motu. Ku mautoe whahu pehe pure anga e tokoni ma ke, ma ukau taha waka. Ia o ku wahe ki ai e 12.5 miliona ke hirifaki mai ai hiki koe pe sete ono noa e ukau taha waka ke fua ia e pure anga. Ke oa e toe pass on pe whahoko atu e ngahi hiki totong ko ia ki he nihi kon nofo i motu tau te fito ki he mamafa koe ngai koloa koe ni ukuta koe uwaka autahi.
1: Lolotonga e nio ki ai me toko ni e puli anga koe te tāna ke paanga e te au ki he wahe anga mahene kautoli ke leka mo e kakai whaingata i a whae sino ai aku nau wahe i he

0: O ku lotonga mea ai se ai falealea o take atu ai kulupu kau fafofonga falealea I a ai fa ofisiale ki se aina o fatamua ke whakahoko hanga hea lelea whakatefito I he wāwhenga oi aki atongani mo se aina mo e whenga oi aki fafitu o. Whaiki ke tāna oka ki hawani pia mo popoa aho.
1: I haongo mo tuko atu me he ofisi e falealea, nai tu utai se a falealea no pene vaia mai kaufkofofonga falealea ki Beijing si aina I he wike kua o si. Nai tatari aki nao tonu I he mana wakapuna I he ambastoa tonga ki si aina His Excellency tau ai kauta atu mai kaufkofofonga ma alunga me he kulupu fukatake pule anga si aina. I fufua aho pere tu utai whanau ki si aina na whakataha I e sea mai kaufuka fufunga mai tokoni minister ko Lu Kang aia na e whakahokoi ai tala noa ki e wāwhinga me aki wāwhi a tonga mo si aina whinga me aki a si aina mga ngā whanua Pasifiki ke he tutuni awe One China pe mga ngā hika wenga ke he pe whanawe I me whinga me aki ai ongo whanuani. Kei kulupu mei he whalealea ku kawai a yonga minister ko whane fituawhi mo vilea Mrs. Fa. Palemia mano no aisa ke eke mai kaufuka fafonga ka kai e toko nima ko mā teni tapu e duenu ka peli lan mata te vita puloka Simon Evuki e safe la tu mai yonga fuka fafonga nau pele ko nau pele ma afu ma nau pele veihala. O ku kawa tfo ki mani ihi me he ofisi e whanea rea o tonga ko toke taa si o ne wikinani ia si vaukala ni vanu sa le tini tu he toka mo linta fini ai. E toka kato ai a aifko ofisiale koe ni ki he aho taha ni ma o me.
0: Na e mea taine Princess Kalao ni he pungpongi aho ni o whailongai ai kamate whingawe aki ai kolo ko Palo Alto Amerika pe mui wahenga kolofo o I he pungpongi aho ni I Amerika. Na lawa ke polo kalama ko e nia ni ihi mihi ko silio e wahenga kolofo o ke whakahoko ai ai whipota anoa aki mai ngai whotu utu palani ko e ni. Li te atau kapo mui whaikiki.
2: I he polo kalamani, na whama mawhaia I he pule kolo o East Palo Alto, Webster Lincoln. Ko taha eni he maka maile mahu inga I he whingaui aki koe ni. O kā mahi no mai ai e mahu inga I whingaui aki I he ongo kolo, ke langa whakalakalaka I he sekitoa oe ako, sekitoa maunga awe, pia ma whiwahewahe aki I he anga whafonua. Lolo tonga eni, nai pehe e sekitari se niale e kosli o e wahenga nuk alofa, si o ne moala mafi. Koe alea pau koe ni, ko whainga maali e lele ia ki he ongo kakai o ongo kolo, ke whi vahe vahe aki I ngai lele I kotoa pē o kuna ta I maali e ai. O I ka ingata pē I he whakai via mo toko nia e ngai seki toa, ka koe mea tēpū, koe whi ako aki e ngai ilo tu ufonua, ke hoko koe toko ni ki e langa whakalakalaka whakaekonomika. Koe polo kalama koe ni I hoko hoko atia I he wikeni, aki angai polo kalama ke lāwātu ai ni ihi oi koslio oi wahenga kolofo ou. O wakai tonu ai langa ngāu e ngai business e kakai tonga I Amerika, kai peheke ngai polo kalama whakalahi ilo ki he historia oi ongo kolo. E tātuku aki ai polo kalama koe ni ai o wau whakamo oni oi alea pau I he falaite oi wikeni. Mai ngonga le te oma televisione tonga, kōri tea. Tau kapo.
0: Ko tāre puli anga ke wha ata e tute me tuku hao e ngahimi a lele uhila o kuuta mai mitua puli anga. Ko hili e ni hono whaha e he eiki pale e miano pili whawhanua I a whataha mi kawhia ngongo I hewi ke kua o si. Pia o li e mwe whaike ke tala noa ko iaki hewani.
3: I he mea e pale e mia koe taha ine tokoni I whawawe wawe a mpure anga ke tokonia mo veteki a ke ngahi pano parema o ku whianga hangai mga kai o e whanua I he hiki e te tongi kolo a lolo. O kumahino e kamataha ke hūmai e ngāhi kautaha mea lere e ngāhi whāmiri tāutaha. Ae nau mea lere uhila, ke ngāwe a ki tongani.
4: O ku kau e iwi I ono whaivi a I ae kakaifonua, pa mō tau wafe mi ha whaunga ma uivi o kwesia ngofua, hangi koe tau whawhalala koe ki tisa omo e pensini, o ku mahino ange he taimini, koe ngahi mea rere uhila o ku tolonga ange pa ku lawea ngata I he time kouk whae whewhiriri o aki holo I he mau anga lolo mo I tiso lolo mo I pensini ahi koe tokoni pule anga ki ai ku lolo tonga ta e tute ai electric vehicle kauktari he pule anga ke to pe a moi city pe a ine pehe e ta e tute rewa ahono whahu mai ai electric vehicle peko EV tatawa ipe peko me arere fo'o peko me arere second hand ka koe ngahi koloa mga mea ngawe ko ia e toko ni apito ia ki he fefono a ki peko ena ku taripore anga ke to apito pe ai ngahi tuku hao koe ni ku whapipiki ki he whahumai ngahi mea arere ko ia.
3: O tōni nā tō mea no pēr whanua, kumahino ai hōro atu, ai ngāwe ake, ai whifanonga aki pasi, he lo tōngani, kā ku kei whahoko pē ai palani ai pure anga, ke tō whaivia mo seki toa koe ni, koe hui o kuia e nau tui, koe anua tueni ke tō mamafange e koroa lolo, pē ai whiamau i viri, ai whifanonga aki pasi. O ku whafuafua koe ngāhi pasi uhila e uanoa, o ku whenga e pure anga ke tokoni aki, ki he seki toa whifanonga aki.
4: Koe ne tū koe ni ki he toenga koe ngahi ngāo koe pureanga o ku whaihono wakai e ngahi business koe ni pasi pe o ku notonga whaho koe pureanga ngāo ke whatoa lahi ngahi pasi koe uhi o ka pau e hoko atu pe e wesia economy koe uhi koe tau koe ni i Iran e mahino e holo no whi mao e ai fefonoa aki private e u merere pa o fema o ke ai ha system ke fefonoa aki ke falara ke ai kakai fonua ai o ku ia ma fakau kau ke fenga e hanga pasi mahalo tanak ma u pasi u hila ki he line pasi wano ke ne hanga o toni mo fai via e fefonoa aki kakai fonua
3: kai ke ko mahino be te ke ai ke fa pau i ha taimi pau e taofi ai ai feta aki ko ia e va Iran mo Amerika ka ko ta hai ni palan lo lo ai pure anga ki ha wesia e to e lahi ange
0: o ko ki fa mama ni lahi heta oni i mama ni pehe ki tongani ai mahu inga hono to kangai kina ka unesi e mahino ko ki nau tolo ai ka hui tu amalohi e ngahi nga we fa fale mahaki Nai wiki ahe pule nese kau taha mo uia mamani, kakai minista mo ui malolo, toke taha ambilia tui pulotu, ai kau nese kotoa oku nau tukupai nau mo ui ki he ngā wendi. Koe faloto lahia oi aho mahu ingani, iono whailonga i, ai aho wha maman lahi oi kau nese.
2: I he aho taha ua o me o tau kotoa, o wha mana tua wha maman lahia ai aho oi kau nese, mo e taktaha ka venga i he tau kotoa. Koe tauni o ku tataki aki ai kaveinga koe kaunesi koe kaha uia. Whaivia ai kaunesi ke whakahaofi ai ngāhi mo ui. I e whalotolahi e nesi pule kautaha mo uia mamani toke taha amelia tu ipolotu na ane whamamafa iai. Koe kaveinga i tauni o ku haiha i mai ai ai ngafa mahu inga o ku whai i he kaunesi i hono tokanga i kina ai ni ihi o knau tākoto i he mohenga o i mamahi. O kumahino e ngāhi pole kuwhihangahangai me kaunesi i he taao e taimi, ka o kunau kei tuku pāka kato pe ke whakahoko e nau ngā we ki hele leitaha i he mahino ko ki nau tolu a kau huitu a mālohi i he ngā we whawhale maha ki. I he nepehe ko o ke whamau inga i ai ngā we a kaunesi i he ahoni i he nau ngā we tōtō iwi, ngā we o sikia velenga, mo i ngā we māte a ki o kunau whakahoko i he ngā hiwhale maha ki kotoa. Nā tui pēhetu ke tātui pulotu o tuku pā e kautaha mo uia mamani ke whakaivia e kaunesi ke hatu unga o kutoele lei mo tā wange ke hui ko mawhatukituki e ngāwe o kunau whakahoko. Kai ke hitonga nina i kai ke whailonga i ai aho e kaunesi i e ahoni ka aku ia e uki me potungai mo ui a e nau honga ia i he kaunesi o kunau whakahoko whatongia i he whalemahaki vai o lā.
0: Te tau kai lewa hedi ki he tu unga oi ea, toko mai me sen taa whamantala ea tonga i whaamotu, e whakahaukatia e Vaiola mai Nikolo.
5: Mālala o Mālea hau eiki.
0: Tau e pēr mahina taha mo i konga, pēr usia he pule anga, e tau whaapa anga fo o wanoa wao na wanoa wa fitu, o ku kei ngāwe tō tō i vi ai potu ngāwe tuk hau, pēr koe potu ngāwe tanak panga humai mo i tute ke tānaki, Hapa anga ki whapa anga aki e patseti oi puli anga. Nei whakahae minista e potunga o tanak panga humai mo tu te ki hongo ngoni o ki lele i matangi pe e tāna ki e potunga oe ke uhi ke ngahi ngawe whalakalaka i whonua o kuhanga naki mai minua. I whaike eke a ngonga le te otonga me minister e potunga e tanak pangahumai me tute 17 tō mo ua nani pihe. Kua os whakatu e tākete e potunga we ke tānaki ke tau whakapaanga wanoa wao no wanoa uawhitu. Ka oku mahino e hiki a kai paanga e 3 noa miliona ke he tākete lolotonga.
6: Oku koe potunga we ni a koe ngai mea kofi ma ukoe ke tānaki oku ma upeia. Koe mea fo'o uia, koe mea peia mei mua, wau mai pe ki e ahon. Oku ngā ue pe potu ngā ue, tāna ki o mā. Ngei koe taim pehe ni, toi mai nai taha, mai nai ua koe ki osi tau whapaanga. Iki whai ngā tā i atu. Ako mea koe ki he, ki pe ke tāna koe se ni ti oku le pe. Mara pe koe tau whapanga hoko e te nau hiki hake ki olunga koe ke uirau pe koe hae mawinga e whai kia hiki ka e koe mara pe te nau hiki olunga e te pang koe ke tāna ki. Te whao sea ke mea koe nise rorita ku kore koe ke kakai e whonua e mawinga koe ni koe ono tāna ki ki se niti koe ni koe e tuku hao e ka ke ngata pe koe whewhei tuku iai ka koe hata imi ke tāna ki ai. E koe koe taimi koe ku kai ke lala ai, tem ko kuo uhai, ko tai mia e ala mai pure anga o to'o mai ki se niti ko ni, tau si opea subsidai se uhila. Ka koe ngai ngau e ko uku puri, ka uai tanu hala, ka uai moe, moe upolo kalama ko ni ko ufa pa anga ko ihe pacheti, ka ula uke pesete ni manoa, ko pa anga ia ko tana ki ko he kakai, ai au ku, kuloto ke mahino mea ko ni ko pa anga, o foki atu ia e pacheti e fonua. Mo ngahi ngā au e koe, o whapanga ke pacheti. Tu ke ngai toko ni a koe me muri. Pea o ku moni au pita lau koe koe, koe i o koe paanga e kakai totong tuka moni au pita. Pa koe pe amana ke motoan, pe moe pure ang koe ni, e moe whenga ke whaopata poto, hao paanga, tāna ke e tuku hao, ke whakarere ake hotau fonua.
0: Na e toe mea tau mo ua o pehe koe tokanga koe peseti lahitaha e paanga whapaanga aki e patseti e poleanga ke e whalele ake ngawe whanua o ku tohanga tonuia mei he paanga tuku haupe ai kakai. O kwa fofua koe peseti whanoa ki hanonoa e paanga tuku hau whalato whanua o ku whapaanga aki e patseti.
6: E whalele konga lahi o poleanga ni whalele aki e paanga tana ke tuku hau. Koe paanga o tāna ke he tuku hau cash, mimi ke tonge au miriona e tāhu. Pa koe tonge au miriona ko ia, o mimi ko pese tia ni manoa ke ononoa, whanoa ke ononoa, o e pacheti whonua, o ka pau e palanisi e pacheti. Sai, uefo ke whare au pehe koe tonga e paanga tuku hau, koe paanga e kakai, umone au pete lau koe. Pulot men ke whamalala ke kakai whonua iyo, ko contribution ia, ko tātāna ki mai, ko tokoni mai, ke whakarele hota pureanga. Ko pureanga nio, ko ne awhio mo ueiki, pia mo ki tau tolu. Ko taimu koe te tau lukuluku ai haki se niti, ke whakarele a ke whonua. Pare o whonua o tau ofai, whonua o tau nofo ai, pa koe whonua koe ni, koe mea tau. Pa kupa koe tau tātāna ki ke whakarele a ke. E senorita koe hiki koe ngai palparema koe ni koe ki he lolo. Pea, koe meko toi e hiki, koe tapure hii e tato. E hiki lolo, e hiki tuku hau, e hiki ai moe totongi nofo. Ka koe fuu hiki koe ni utawo sio ki ai he taimini. Na kamata ia e ue kuosi. Koe hiki ai uhila. Hiki ai uhila me sente valuiva, ki pangata sente wata. Me meko seniti e tolu ua. Sai, e ki seniti koe ni koe tātāna ki koe he tuku hau. Ai tuku hau koe a au, moi tuku hau a aku. O lahi whēu ngai a pia laumaria rerei pare mia, ke hanga he pure a ngā o to'o ai fwoi hiki koe a o ne toto. Koe maui ngai a koe potu ngā ue, koe maui ngai a koe ke tau toka ngā ta o toto ne tau ngai tuku hau. Koe koe whee e whetu utau iai, pe utau i muri, pe utau i tongani, pe utau business, pe utau ngoe. Ke tata ana ke ki se niti ko ni, ke totongi a ke hange ko ngai mempi.
0: Koe hui koe potu ngā ue tanak panga humai, koe hui tu o ia mui makatu unga anga ai whakapa anga o ngahi ngā ue ai puli anga, na e uke pehe minister ai kakai oi whanua. Ai fie mao ai whetokoni a ki, koe hui koe lelei whakaluku fua ma ai whanua i he mahino, o koe te alupe ke te mamafange ai koloa. hike ta tong uhila pe mai kolo alolo pe ko kamata ke nga unu ene pure anga o to o ai ko ngalahi e ngai hiki ko ya e ene pe he ko tokanga ke to tong ai to hau ko eni ko uhi ke to ko nia ai falagalaka mo i vi ko ya e pure anga ke ona fapa anga nga hito ko ni ke kakai o e fonua O ku mahu inga ia e potunga e fifatau aki, mai potunga we ako i he kaha u oe whanau ako. O ku lalotonga whaka hoko ai a ena o polo kalama ma kehe i he wikeni, kona whakai ai mo whakalahi ilo ke whanau ako, a ena o fili, mo ingahi ngā au e te nau fili ke nau ngā au e ai i he kaha u. I he ene pehe ne whaka hoko ai ai whangaki i polo kalama whakakikihi lea ai ngahi kolisi, polo kalama lau māu mo fi ai whakai kai o whatau mua ke nau ilo i a ena o tau mua ngā au e I he kaha o. Papua aho mai whaiki ka tara nōko ia ki he hōwani.
1: I he whaiki e ki a ngongo ai le te o mai televisione to ngā me tuko ni pule lahi e pot ngā o e whiwhikatau aki mo e langa whakalakalaka whakaekonomika ko lo tia fotu. Nani whakahai o kui kaiko hamea fo owe ni e whenga koi e pot ngā o e ke toi whakalahi a ilo e whānau ako ki he ngahi whainga maari e ngā o e ka koi ngahi whaunga koi a ko ngai aki I he tau ni koi ngahi whakotutu fo owe a I he whenga ki toi nene iange ai whakahoko koi a ngā o e I he tau mua koi ni I he whamama fa'i ai ka veinga koe mai tomorrow pe ko hoko kaha o.
7: Ko tui a koe ke fo'o ai career expo ia kai pehe ki career awareness mai outreach a whaafai pe ia he mahi ngā oe anga ke heke he. Ka ko tui koe fofua tai meni au whenga oe aki ai ngahi kupwhikau aki koe mihipuri anga pe a moe sektoa ngā oe ke nau whakahoko ai whipolo ka la mahi koe tai mpe tahapa nau ngai whakataha ki ai. Ko tui koe fo'i mea mau inga e koko kamata e koko I he tauni. Ai a koe kaito ngā tape I he tawha aki koe koe ai leipa pe a moe mi potunga oe a mātoro. Ka koe potunga oe ako me ako ngā oe. Pe a kao mai ki ai pe a moe sekto a ngā oe kao maa sekto a ako koe koe te maalunga nge pe koe tīwe tīmo investi. Ai a koe koe tīu mahalo koe koe tai meno kamata I ai a he whingo ak whakataha koe ia. Ka koe koe kamata a koe ai a kao ngai potunga oe si ai ai a nā mau whingo aki pe a moe ngā hink. Hoa ngā ote me tōpure anga kau pehe mō ngai wa asa me atawhako ya koe tonga Chamber of Commerce I he ngahi whakamatala ngahi whikumi ma ngahi sawea na whahoko he ngahi tau ki mua. Pea koe ngahi ola koe ia ai nai haa mai ai o ku lahi au pito ai kai ke whena pasi ai ngahi tau kei ngā ue pea mo ilo ngāi koe koe I he ni ihi koe koe I he kumi ngā ue. Pea mo ngai fie maa koe koe ai ngahi ngā ue ana sektor.

lawe ki ai. Koe taritaria o ku hoko ki he opo ko e ni. Ni whakamawa ngā ai be, kua whakahauki, pe kua whakatongi ia i e he whakamawa ngā kangi, ai kaunanga ko Anita Toutai Ore Pō, pe a me he kaudea na whakahauko ki ai, e whakamau lahi, whakamau petunia tupo, ki e opo koe o mai, because for the whole my drugs because I talk on a tapu ki tongani e tau te ai e whama ulahi ki ngā ue pōpula ki e mate a anita tau tai are pō na e tani e kau nangani e osu ne mai nei fitu ai ne ngā ue pōpula te kua tari e kau whama u papalangi tangi e toko tolu a e tangi a anita tau tai are pō e hao te miono tau te a te kua whakaofi ai a e kau nanga kwenio whakaatao. Ego do ro pula de la ke ke sko ni go la ve be au ka o ni e ma lo ri la ki au bito a bito ka inga e go fa ha o ti ni me ngai popula ki e mate pa e lo ki fa mi ri o ai ki fa na o a go fa ha ko ni i ri mai na ki tu ula be do solo to i e fi ala i lo to ka na na ko ni a go to me la la hi ko ta la mu na o mai mi amerika na e fa ha be ka na na ko ni koe me a ko mai koe ngai taipa o wanga tata pu me ngai nau nau pakai api anga mahe ni beka nai makwai ai pai toko na tapu ni o ovai pina e ovai e tau tea koe ki ngai pukula ki e mate na e tari tanu hui a peta kota hangi i e hopo me e kamata o ke os mo ni pehe na e te ki ai peke ne ilo e ia o ko mai ai hamea pehe to mea pena ne ilo ai mea goe nane whakamatala kai koe a be ana ikai ki ia ia e taimine whakawa i e broker o kau custom a e talamu koe ni o whakako haono CD. Kai ke, na e ko reverse e tūtō ni e koe ikuna lahi e ni ke tau kau nangani te mono whakamiri a re whakaka pia mi he pe koe ngai popula CC te lau kao koe ngai popula ki he mate. Oku ikai ko ha talanoa whakafiesia ne tau ohona kotoa me hok na hoko i e vai whanua vampa u i e fitu langi baka i nei afu mo usmea i betala noani gi e whatamaki ko i e nai hoko i ono tana i e hau se baaniti ko krismasi one one ano hoa ko tayana o pekia o ko uka bapalaki e uke i loloto e o famili i e i e a tranoa whanoloma ko eni ko mau ia we whakaikiki te mi e whābiri tonu mo ofi opito opito e ka inga ka kou peripirenga ia i e labi ki ai kou pehe ke tupe mua ke whakaoko a ngāwe kau pōri si te wa teki ko ngai siki ko e ni o kou tui pe ku wala malala pe ke whai ha tamna wane lei pe ki ai o i kai ki mei wesia ha mea na e kua tokua a e waisi se kaunanga e osi a e nau na usiasi e usiasi o sisu klaisi kau mani o ni ngai au ki mui ni. Na e whai a e ni tina, pe koe ki mau mea toko ni bea kau whesine, o e CIT, i ni a, na e whau atu i hona a pi nofo anga, na e begi i whanau, koe e tala noa moha mea toko ni bea mea tina koe ni, tuku ke heki i whanau, o iai hus paniti, o hoko ai e se tala noa aki koe ni, o au ke tūnga koe, na e au ki ai. Na rige tō kumia Christmas, whakatau ki whamatala neu ma'u, na e osi pe e hoko e paloparema ko e ni, whanoloma ko e ni, na ne whetu taki anga tonu pe ki ono family ofi au pita. Na e whetu taki ono family ofi e haumua, ki ono abi o sio mai ki e ne whanau, e wone e whanoloko a e ngawe whanoloma ko e ni. Te a osi pe e ne telefoni, te a hanatonu revaya ki a pitorisi, whakatau ki e whamatala e tamataha koe na e whetu taki ki ai, ai to tahani ai to na ki duta ket ke kau polisi o kham ke kau polisi ko e ta mai e ki e ko si a pau taki ane te ia ia te ia ko e me be ala pai ke halave ko ai frai ki ki ke he ko du ku i kai ke se unga ke tu ka ke tai min e ko tau fra pa pa kato ki e me ko e o ku ko ko ku ma fai fai ato e lahi ane ato e me a e te u ko ia ki he kātoa ngai i e mai nā katu u a e senturi u a e lo tū e ne hake i tonga ni. Ko e lahi taha e teu teu mai nā pēngai te teu anga mai ni
wai ngai teu teu e ngai hiva. O ku pore taki foki ai katoa ngā koe ni, koe kasa I he mea mau inga taha mola I taha e whakau koe katoa ngai ni, koe hiva whakapitake. Ta kua wahi whaka wahi whanua pe. Ta tau mo ahange ko tonga tapu ni, o kua I ngari wahenga wai wahi ki ngari wahenga la wahi. Koe ki whaka hiva whakakolo. Ai wahi ki ngari wahenga hiva la wahi. Whakapuapua ngai kau hiva, yure ke te toko si ia toko wangi au. Ai ngai mihi ahake, alu ki halaliku, alu ti wahi loto, alu ki wahi nukaro wha, ke alu ai ki hifo. Ai toko lahi mo ma whai whai ai ngai wahenga, uka pe ngai polo ke heu. Ngai kolo mi li tūra palata ke tai ngō fua e la uofi ka toa ki ai, wako mau bi ai e la wako hiwa. Ika I kōpe hoka kua hano ngai tūt uni, kua taha hano tūt uni, o kui kai ki toi ngō fua ki ngai aki a mea rea whaka uhila. Ka kui inga koe mea rea whaka uhila a ka inga, ki e whainga mea rea koe o kua mai e pe ki po ti o lo mi I, o kua si kā mai pe ai e kau kā mea ai, ka toki hiwa whaka taha me kau hiwa. A ofia I he katoanga hiva senturiua e lo tu koini wamla ke whakahoko.

Mori whahuatai be moe whanonongo koe ni nei whahuatai be hukosi I kai ngā tonga ko tau si toa mai me whame kai o maha ae sāpate whae ka au kei toe ae sāpate tamai o ngālo si ngai tamai pena moe ngai sāpate kehe moe ngai ahonga fua kehe oku kei tatawa I pe pe tūla hau kai pe ae whakatawa toe mea kai tonga tuku aisi kai koe talo tonga o si tele koe talo futuna pe pe ke manioke manioke ni pe me I utulau io kai ngā tonga ka pau ku whema o ke tiriwa te lawa pe moia pe koe hape ai lahi fitu utaki mai ke ngahi whakai ki ki o ge ngahi fitu utaki anga ke ke ka mai o koe whengo fua ta hape whika telefoni to o to o koe noa wha noa ua tolu hiwa fitu wha noa taha whika koe noa wha noa ua tolu hiwa fitu wha noa taha mau mea I ha o mea kai tonga e Pe hange koe lawe koe ane nai, e lawa pe whoki koe tohi tiri vato ka pau e fie mao. Kehe koe whanongonongo mo kehe ia, ai mea kai tonga. Ni a sione wa inga, pe amai komisau teke.

Pai wanga te kitu ki na nanta mula, e na voku ni nande i lako lako, e na sina vina ni kua, e na vei sina sa tu e matanda. Da baka vina tani tinga ni sa masula ki tani tinga, na nanta dhavu i kalawa, e na sina ni kua, e na vei sina, e na sa waka nama te tiko kina, e na ngauna vina kongo. Ia na mataka vina ka indi nai au, au baka yana tiwe wiki mnito dong sarna lube imiti o ni oni tiko boli bak ngande ena bunuli mo go Australia na biya sa Australia da baka o ngande tiko kina ena mata ka binani ko sa baka yana baka mbula tiko ni wiki mni may nando mo imiti e serne ena mata ka binaka hindi nai wiki mnito dong sarna ni tal talang kasi daw siya nga dingwile da biba lutu na biya matalutu yang o ikaristo do sa ngi ngule rabi community ko nando mo ibiti esterne ena bi ngara bi ena bi makara wai to doko ena buku ni ve ka ko ni baka dorti ko ena buku ni bakli siti ko na yalo bilesti ko bua na kelu ena baktau ti tini ngonongo bi kem ni to do sar na rendi ni taltala bi kem ni na buku buku ni taltala na rendi ni mata na ta mata bose ke kem ni na tirara bi kem do na katolika na bete na father e na mata ka bina ni ko sa baka yana ka baka bulati ka ni beki mo ni nan do mo i bete serne mata ka bina a mata ka bina ni ko sa ngani ngule ka beki mo ni ti ko nan do mo i bete serne e na buku ni benga ravi o do na benga ravi ti ko kina e na singa bina ka inde inde nan do ti ngana i naki o ya nga na kena baka le siti ko na yalo ka ravanga riti ko na yali merati ko e na long mani bai e na baka tau ti o ti ni ngonongo ya tendo mo tanga na serva ko spili wikenda e na mata ka bina ni kua menda na na numi to do kina a vei ko sa nga ravi ta biti ngoring nga ravi ta biti ko na vei ndala na vei to kai tua vei mba ravi e serne na vei sa Australia da vanga vei nga ravi ti ko kina ka o sa sou ti ko baka matata vei kito e serne sa batambata ti ko mai na vanua sou ti ko baka mataka leilai e na buku ni kia na nga ravi na itavi o ni kadhibi kina na vuni na muni mai ti ko eke na ser talangango o ni na numi kina e na mataka vinaka e ndendai.

Ya, mabot ni tatok ti kena ser kena kena wa maro te ti kena na non da venga ravi ena singa binaka enden dai. Na ndo mo vite ser ne roko ba kanto kati ko na la ni gele enda mutu ka senda sale wena ti ko ena ngo nongo. Enda ba nanu mira kena na kena matua er sambale ani o er simbole ti ko ke ira na kena ka o tamata. O ya nga wera na itu kini benua na Aboriginal Torres Strait Islanders. Matabi na ni ko nda ba mi na ti ko ba lebu ni to ko ni ti ko na nanda ngo na bina kongo. To ko ni ti ko mai na val ni lotu na Liverpool City Church. Ba mi na ba lebu ara kena ital tala velu taki Pastor William ke Pastor Chiu. Ena chuval batu ena buku ni nonro lomo solitiko batake na mata vale ni Liverpool City Church ena nandra ndo batatiko mera roni toko ni tiki na nanda nga una vina Congo rotal tinga ki na weekend na ito ke na lobe viti maten tu to le sana itin kaba ena buno le bungo serne ke na bese Australia ra ramba Kabakata lang aki na manabi sa iburubur taleso, mendan daw we sematitiko en sala ni kakambura kiyongo ni Radio 2 Triple FM 98.5 en we bakarawa ito dako. Ya, ena buku ni Sokalo ena singa ni Mataka, ratu sabi suretitiko na Liverpool City Church. Kaya baka o tiko boli baka ngande, o tiko baka boli boli ti Liverpool. Kasi ang tiko ni Dona Bunuwa, ngole kina, ena buku ni Sokalo ena singa ni Mataka. Ratu sabi suretitu yani na Liverpool City Church, ena buku ni Nonrato Wengkarabi ena singa ni Mataka. Ang giri-giri yani ena nambongo, sa iba pahali mundua waluruono, tolu sewa rua, ena buku ni nona tau bingka rabi, ena singa ni mataka. Ertau besu reti tali tiko nga, ni ratau daka-daka bata tiko. Kena WM Global Team, onggo endua na ilawa-lawa, we sema ti tali tiko nga kina na Liverpool City Church. Ena endua na nona tau ilawa-lako baka nga conference embose Canada baga dor ti gune la Congo ene katin ka ono ni singa ni bulo septemba rono ndolu rosa nga bul ka ono na ilakola Congo e velu tekitiko kina na marama na er na taltala ni valilo tu ni Liverpool City Church o taltala chiu vale batu me bakanga ni nonre iliuliu tiko na buku ni lakola Congo se na buku ni mata team yongo ni WM Global Team ya kana baga ya dhurtiko mai Canada ena mabula o septemba ni yambaki yongo rorondolu rosa nga vulkano o iko na italtala o iko na rendini italtala o iko na veita mata ya andua keba kao vien dua bata ke na mata tim yongo ena buku ni ilakola Congo giri-giriani ena namba vatanga ya na saiba ba limandua walu ruono tolu saiba rua ena kena itutuku baga matata. Yoya na Liverpool City Church tokona tiko na nandango na vina Congo kuni ngwele dhaba lakini nduwa batai ni kirito ena so, singa ni Sokalo ena singa ni Mataka. Norto ubali ni lotu nga tiko ena nduwa walu lima Big Street e Liverpool. Kana tiko butiko na norto Sokalo ena vema mani tini ena singa ni Mataka. Ya na Liverpool City Church ka tokona tiko na nandango na vina Congo ena bei barowai todoko ya tendo mananga na serva ku speli bei kenda todoko sarbi kem ni na maru ta ti ona nomuni singa ni sudu ena singa ni kua kena singa sauti na loma ni bulongo happy birthday happy belated birthday mainan domo ibiti e serne na serongo nomuni ka nonda todoko talemanda ena mataka vinaka inenda ibe kem ni na sema ti ko mene bola mata na bale na sema ti ko mai ser talngango oni sana nomikina ena mataka vinahani kuwa. Vinavali vina ndo nana maki tiko mai. Ena vi mataka ni vakaruwai.

Enda apa kini bina palebu, enda apa kini sere, enda rongo da enda mata kabi na kende dai. Me na tamanda me baka tiku ngana kena lebu, nino na lolo ma vikenda, enda vinga una kede sara. Ia enda mata kabi na niko na enda mui biti sere ne, vi vi baka na numiti ngaya ni vikenda tu dog sara na itu kei, enda mata kabi na kende dai. Ke baka, baka enda mui singa sauti kitnele e bakalenga kina endua embale kina endua na luvenda ite ok ena steseni ni tereni ena moira keiserne ena vukuni nona tobi matembeka ngai vive vaki vali nimbula sambera enda rida kede ongo ena social media sena ve ngada ngada kete sara ni vika enda ndaure da kina na itukutuku ka wakalolo mkina na luvenda ongo ni nduri tunga dambe sombu baleani sakadhibi sara na nona mbula ya viki enda na luve viti tatau tunga ya ni nando mui viti ya sere ne menda ndau laki reithi waka buni wai kia waka enda tobi mate ninda tiko enda vunu vula nyongo kia waka o tobi mate sa vivaka na numi tiko ya ni se tatau tiko ya ni nando mui viti ya sere ne ni ngole ni laki reitha na buni wai kakunio o toso tiko nga ena vili niu ena vingaravi nanumi taliti nga nambula nangone ongo nadhurubu ongo ndambe nga mbale ani gaididi baki vali nimbula sambera sakadhivi na nona mbula ena singa enda savaka nanda kuya ya sata tauti nga ena ndo mwiviti veiko dhurubu veiko ngone lewa ngole tiko mayena nek kia baka osato vimate tiko ivale kere ino mboso mo tiko ivale kia baka osiangan ni saumi tiko nango ni sala mo muria meraniko saumi kina se me moraivi kina ena vuku ni tikino ya vike muni todo kosara na lube iviti vike muni talenga na sa tiko sa lewe ni vanua tiko e ke ena vanua lewe ongo Australia tatau talitinga nando mo iviti medando revira na lubenda ena vuku ni lenga vakao ya endara ni kilanga ni ndana reitha endana kilanga okwengo dona lenga etiko vua taroin kwaya ndava itala noa ndando communicate menda kenda na ito kei menda ndau viri reithi ndava vikao itaki ena mataka vingani kwa yarto sa reitha tiko na Pacific Scheme na nonambula na dhurubu ongo ningole tiko maivi na vuku ni dhakadhako ya ena vuku ni tambano ya ni vei ndindi nati ni matavu vale partnership koro vei ndindi nati kina Australia kei na matentuma iviti sando ndonu nga menda maru itiko na mbula yuko dharubo ngone leo ngole tiko maina Pacific Scheme kere maru itiko na mbula sambata mbata tiko maia viki dato SRN NSS of New South Wales sambata mbata tiko mai na Nraki maru itiko na mbula da laki reda na buni wai kevaka enda tauvi mate. Kaku ninda toso tunga ena ngaravi tavi ena vei nanda maitiko ena vunua ongo. Ia, tendo mandanga na servi kia muni todo kasara na luvi viti ni dakadaka tiko ena Pacific Scheme Workers. Kia muni todo kasara Pacific Scheme Workers ni wasata. Serongo ni nanu mandanga kina ena mataka vinaka ni kua ena kina nomu nindu imatavu vale mai viti ena vuku ni vakana nanu ena vuku ni vekao ni mai vengaravi kina serne se Australia ena vuku talanga ni nakio ya membaleta tinga na matavu vale mai na nanda panola manio viti. Sanga i Australia? Na vya sai burburu tu dhok sara. Newslandi, Amerika, yuko ngoni te uke, yososo vuti uke viti, ngoli tiko ena buku ni dhaka, ena buku ni vendindi nati ni matentu sa serongo, oni sana numikina, ena mataka vina kinende. Maro tiko nambula, keep warm, kim do iserne, do wakatakate kim do tiko, ena vaisuli katakate tiko, ni basote, vaisuli katakate tiko, ena numuni ngole ngole, ena mataka vina ni kuwa, na serongo, ni na numikete kina, na Pacific Scheme Workers, ke kim ni todo kasara na luwe viti, oni sema tiko mai, ena mataka vina ni kuwa, kim do talaga na matabu vale, ni dhurubu wongo, kwe wakalengai sa maikauta na nambula, ena vuku ni nona mbale nga ena train station may Liverpool
na serango vikem dona mata vale vikem ni kede sar na mata viwa kani ni sa sa bagna na tekti ko na buguni do rubongo na serango ndo sana no mital tinga kena na buguni ba ba rao bongo na serango ndo sana no mital tinga kena na buguni ba ba rao

Ia dong anak itu kutuku me bakanta dono taki ena buku ni Liverpool City Church to kona ti kona nonda ngauna vina ka ongo. Na ngauna bunua nga eratu na lotu kina ena singa tambu ni kua. Singa tambu oya na singa tambu ni mataka. Wiki mdona Liverpool City Church na matapu vale ni Liverpool City Church. Dona lotu tiko ena Kasula Community Center. Ena 39 Egan Street. Drive Kasula Liverpool City Church na matapu pa ni Liverpool City Church kay kemunito do sara na tiko baka bulibulita na vanua o Liverpool kay Kasula na norto lotu na Liverpool City Church na baka evertiko na Kasula Community Center baka evertiko na tini na kaloko na matakalele ni mataka kana katiko na vanua ya na Kasula Community Center na tolusang bulkadiwa Ingham Drive e Kasula. Kana itukutuku baka matata ni ngiri-ngiri ane na namba usaka di baka tau manda tiko yani. Tolu saiba ba lima dua, walu ruo no tolu saiba rua. Kana itukutuku baka matata ni vanua ongo. Oya ena singa tambu nga ongo. Kemu do na matapu vale ni Liverpool City Church. Ena singa tambu nga ongo ndo na lotu kina ikia. Baka vya wena madha ome ongo do sana lesu tale. Ena ndua walu lima Big Street e Liverpool. Oya na itutuku mena Liverpool City Church. Mebaka nga niratu toko na tiko. Na nonda ngauna vinaka ongo ena vei wakaruwai tau doko. Ena sere ongo ena ndo talemanda. Ena

Ya, ena buku ni seroya, au sana mai baka mode tale tiko kina iwi kenda, ena mataka vina ni kua. Me baka ngani sa mai tumboki kenda koso koto ko ngauna. Vina ksar wale wuwe ike muni tal tala jay na wewa kani baka yalo ena mataka vina kende indai. Ndi na ngani yoni vili ni uti kongori mai Brisbane. Ya baka vina vina kani yoni vingo mana kerkere ena mataka vina ni kua. Viki mami wewa kani ke mami baka iwa angata kiti ukina ena mataka vina ni kua. Kamasula kita liti nga lani mami lako sena nanday lako ena singa ni kua kena vay singa ni mataka. Vina ksar wale wu tal tala jay ena mataka vina kende indai. Liverpool City Church, binaksar pagkali mo na kaya na toko ni Tiko, na nonda nga una binakongo, kuwa ni ngula dhaba, matapu vale ni Liverpool City Church, do na loto Tiko ina Kasula Community Hall, ena 39 Egham Street, Drive e Kasula. Kena itukutuku baka matata, ndo ngirangirani, wana italtala Veli Utaki, italtala kasi Chubal Batu, ena buku ni Numundu Wingarabi, ena singa ni mataka. Binaksar pagkali mo Liverpool City Church, ena kaya na toko ni Tiko, na nonda nga unongo, ena vei bakaruwa ito doko. Na bale wiki mni na ndo sema tiko mai ndo na nama kiti ko mai na lubi viti matintu to le sana itin ka ba oni ndo na nama kiti ko mai na beba ro waito doko a mai na ono kina walu a me baka nga ni usana mai tili kosti ko ena mata ka bina kan din dai bina sar baka lebu a ba bini bina kiti ko yani ena buku ni na mni ndo na nama kiti ko ena be mata ka lele to doko sar wiki mni na sema tiko mai na bola mata sanga ni ngole ra wiki mni baka bini bina kata tal tinga ena buku ni na mni ndo na nama kiti ko mai ena vengra ena batavata ongo ni Radio 2 Triple FM 98.5 nindo mo iwiti eserne ya osama ya leke me adaba na madawa katumai me darangai verongo dindo mo talekina ongo nga viniana no mnindo ni vengravi ni mode me davina no mitiko nga ena masu ena vengauna kia de sara ni mode.